Ang sanas, kalpa naman. Manlilin sa at magsanggo ang tarbata. Mag-customize it, ramdasanggo, timlay tatsa. They say it jayas na iho, timlay sang kalaga. Katsara mo at mulay pwani, meron lang katana. Up, saru tayyan, hamdol handa master. Walda fast, sako walda faster. Wadi haru chakki na jarlang sa hamdol samandaman. They say it daro boy, bossa timi.